amangamati yabahi lidaba adine niba basanya adine niba bohorhau hai ha konga ye thangbo do azuka lo ye thangbo do hai ha konga ye thangba ni sangka le azuka lo ye thangba ni sangka le hai lo gora phora hu ya ba zang grama thai she chiring ni grama thai she juring ni adyo jini ni ba basanya ada bolai lang

sori pensang tet bulok ri ke chi phong tang dam se tang eru ka sen e chi phong ka ti ni